0: XFM time. It is now 9 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

tell you? What I tell you? One, two, three.

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: exciting.
1: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana.
0: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo ng Thon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha og ibati sa ako. Gitingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.

0: gamit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Andito na ang program.

0: say yo now.
1: Extra B.
2: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
3: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
4: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.

0: Dance with the Beat with XFM.
1: Extra Beat.
0: XFM.
1: Extra Beat.

0: XFM Davao kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Thon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa pat
5: Malay-balay. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
7: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
16: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
2: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
17: Exciting!
4: Exciting!

Oh yes, yes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Okay, mga katropa, laingad lang na sa Domingo sa itong panag-uban. Huwag, siyempre, uban-ubani ko ninyo ha, handun ta sa alasays sa mga katropa sa ito ang tulmanon. Ang exciting Sunday o exciting morning. Nawalang control ako din. Okay naman eh. Diha na ka, ikaw ni bala. Diha. Sige. Okay mga katropa, muna yung kasama sa Gyapon ang kininyo hanga sabaan sa Matag-Adlong Domingo ha. Ang magsaba-saba sa Matag-Adlong Domingo. O nasayon kita nga basta Adlong Domingo gani. Ting saba-saba madaw na ha. Ting saba-saba na mga katropa sa mga sabaan. O katupong mga mahilig magpaluyluya rong Adlong Domingo. Ah, bagay mo yung grasya. Muna karon, siyempre kininyo nga katropa nga. Katropang June Marata, makiguban ka na uban sa akong kapartner diya sa pika si Arky si Royce, ha? Si Royce. Mauna akong kapartner diya karun. O sa ito ang panag-uban sa pipila ka mga musa. Muir Music ta karun. Muir naman. Muir Music ta karun. Ay, nako. Ha? Muir Music ta karun, ha? O ginagma yung mga isgot-isgot. O siyempre, sa ito ang pagpanimbaya. Oy. Pwede mo manawag sa ko, ah. Sa ko ang magpa-shout out diha, ah. Pwede mo manawag diri sa ko ang cellphone number sa ko ang 09 0953 961 4040 o sa ko ang 09 0854 547 6495. Usbo na ko, ah. 09 0854 547 6495. Pwede mo diha, i-on-air tanang inyuhang pagpanimbaya. Tawag mo. Plus na apagintay ato ang kalingawan diri ha. Unya, mga katropa. Naatay mga pajikas lang good. Ay, ha? Ha? Basta timanin ninyo, panag-uban-uban ta. Unsa gani ang ubanan gani ko ninyo, hantod sa pagkahuman ni mga katropa. Ay, syempre. Makaingon kita mga katropa nga. Sana mapupo. Ha? Naamoy mapupo. Eh, siyempre, basta ingon ani gani, magkikuban kaninyo ang 89.1 ng XFM mga katropa. Naagi mo mapupo. Dili lamang sa mga maanindot ng mga musika, mga tinutanay ng mga balita, mga katropa, mga priskong balita. Kay gusto gyud makiga uban-uban kaninyo ang exciting Sunday, exciting morning mga katropa ug ang XFM kay para sa inyong katagbawan mga katrops, ha? Okay. Unang dalit alang kaninyo, syempre. Maga dalit-dalit ta karon, ha? Unang dalit alang kaninyo mga katropa.

0: Exciting morning.
1: Don't worry, age doesn't matter.

0: 믿어봐.
1: Oh yes, oy, alas 5:12. Ay gud, kabalaka ng age. Kay ganang age mga katropa ko anak siya. Ha? Age doesn't matter at all. Ay nako. Ah, unang dalit ha, alang kaninyo mga katropa para magkiyakiay na inyong mga kalubutan di ha. Ha, katong mga nagluya na in town, oy, ikiyakiay ra guna. Unya i ikuan ba kanang isabay sa sonata. Ang ato mga sonata din mga katropa, Yuyuy ug Max Urban. Di ba siguro ta pwede siguro no nga magpatugtog dag Matonela.
0: Pinawa.
1: Siguro pwede. Kay kinahanglan inarong nga oras sa mga katropa, kinahanglan kita nga exciting kay ta. Ha? Ug sa kuan ba kanang maayo ganing ato ang mga piskay ang ato mga huna-huna. Unya kanang daghan kay tawag mga planos kinabuhi sa usa ka semana. Oo. Ugma, mingon sa kag unsa na kay akong ipamahaw ugma no? Unsa na kay ako ang ipaniudto no? Oh, ingon ana mga katropa. So importante karong mga orasa, karong mga panahon na nasayod kita og asa tadapit mo lugar ha. Ang lugar na to mga katropa, kabalo kag asa. Dito kita mo lugar katropa sa kanang ha? Ang atuag yung pakirelasyon nga to sa labaw na itong makagagaho, maudyod na yung pinaka-importante. O niya, naapag yun diha, nga muingon kang palangkaon yun mo, ang imuhang kaugalingon, o niya, kayo matod palagi nila, nga ang imong kaugalingon, adi kay matod nila, ay, kana matod nila, sunata mo na. Ha? Matod pa, nga ang imong kalig ang kaugalingon mo na puloy-anan sa Ginoo, di ba? Alas 5:14 mga katropa, og siyempre katong pagini mahilig gani nga mga uyab-uyab. Oh, naay akong para sa inyo ha. Oh.

0: Oh yes, ang trato ko. Ha? Balibuon ka ayo. Niya, iyang ipon. Perte, puno o pustiso.
1: Ano ang?
0: Alas 5:16, mga katrupa. Ay, katong mga gipangtugnaw karon mga panahon na. Ayaw ko ninyo. Pasagnain yung katugnaw karon. Ha? Kinahanglan nga to ang katugnaw. Ato, yung tambalan. Dili kay mo tambal ang katungon sa magsigay kang tanday ng mong asawa.
1: Pinawa!
0: Dili kay magsigay lang kang tanday ng mong itkab.
1: Pinawa!
0: Ha? Kung dili, kinahanglan yun mga katrupa ang ato ang tiyan karong mga orasa na kinahanglan yung nag-init. Oo. O nga, di po tayo magpatuyang o kapataka o tag-inom o kape karong mga panahon na. Ang ato ang yung imnon karong mga katropa. Kanang kape ba nga? Makaingon pa tag, ah, wala ka nang hahanapin pa. Hmm, sama aning pag-inom na ko. Kape na. Tambal pa. Inom ka rin eh, kini ang makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit sa hinungdan sa pagkawala sa memorya. Focus gone ang cognitive function sa utok ka mga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma sa nervous system tungod kay Santun Plus Coffee Mix. Walay caffeine, Santun Plus Coffee Mix, kapina. Tambal pa. Agoy, kanindot. Alas 5:17! Ah, unya na tayo mag-isgot-isgot, ha? Uy, kasayo ba din tao ning ato ang mga katrupa karon nga nag-lantaw? Ha? Nag-lantaw o nag-tanaw? O, siyempre, nag-watching daw. Si, believe you ko, wag yun magpalupig. Siya ginag-una. Siya ginag-una. Ay, yun, palupig, pre. Kaya magpalupig ka, pre. Matay. Dito na unya takaw sa balay. Mabasaan. Ah, maayong buntag na ikaroon. Good morning, ni Muria. Ang pari Jekyll Miggy. Oy, pari Jekyll Miggy. Diya karoon sa may balyok. Eh, kumusta sa mga Miggy family di, ha? So, pre, wala na tong kuan, pre. Ako, pre, relax ko, pre. Relax lang, relax. Kaya, ay, relax na ang mga kuan yun, kapastang paita, ay. Ay, dililalim, dililalim. Ah, di gilalim mga katropa nga nakikibation sa mga kalawasan karong mga panahon na ay nako! Pastang paita gidin taon. Muraga, makaingon kita mga katropa nga asti lang, konsumisyon na. Ha? Oga, relax tabi to. Ay mong pagpalabi anang dula o golf. Oh? Ay mong sige palabi anang dula o golf, ha? Kayo sige kag dula o golf, nako! Pastang paita gidin taon. Isang golf-golf? Kanang gold ba nga walay bula? Oh, kanang gold ba nga walay bula, ha? Ha? Kanang gold.
1: Pinawa!
0: Ay, good morning, usap nga to kang Manoy R. Loves. Oy, nagatanaw ni si Manoy R. Loves ng mga suki, kinakuning tigwa, piminawang. Sige po rin kadaog. Ha? Sige po rin kadaog, ha? Oh, nga to kang Jonathan. Uy! Kaneng akong Brad. Kumusta man kada Brad? Kumusta man kinabuhi na to nga naata din sa kuan? Naata sa Laing Nasod? Oo. Ha? Kanang mga igsuo na tong mga hero man na sila. Sila usa na sila ka hero karon diri sa nasod sa Pilipinas. Kanang tong mga kaigsuo na mga OFW. Oh, mga Filipino workers na tong anaad bitaw sa Laing siyempre mga OFW gud siyempre. Naagid din taon sila sa dili ilahang nasod. Oh, nagpaalaot kita taon sila dito nya pag balik nila makahatag na sila og anang dakong buhis diri kanato. So congratulations bitaw ha. Og manginaod ko nga ligon ang imong mga panglawas da Brad. O syempre, naa ka sa maayong mga kahimtang karong mga panahon na. Si Jonathan Lagunero. Umaabot ng mayor diha karon Santa Josepa. Di ba? Ha? Og dili ni siya mag board member matud pa niya. Kuan siya magsangon ni ang bayan siya. Kuan siya kanang magmiyor ay alangan. Sao na lang no.
1: Pinawa.
0: Ha? Kani mga tao nga dunay mga planos kinabuhi. O ngadto siya mga isig kaingon diha sa usa ka nasod, usa ka nasod. Diha siya ang lugar mga katropa. Mas nindot po ng tao nga na yung mga planos kinabuhi, no? O, gato, usap kang Jing Pigarido. Kumusta gino? Good morning daw sa tanan. o doon na siya mga panghinaot nga unta fiskay ang tanan o anaa sa maayong kahimtang karong mga panahon na. Ito usab kang Jing Filcher. Ay, kumusta man Jing? Katong-katong sabo Jing. Plano para mawala ng mga kagulaanan sa kinabuhi. Bitaw ha, condolence bitaw kaya sa iyang pagpanaw sa iyang mahal sa kinabuhi. Filcher, siyempre. Basta mga filcher gani ang apliyado. Dili gina siya kung an alien gina. Ah,
1: pinawa.
0: Dili alien toy kun dili kuan ba? Taga taga lang nasud god no filcher. Kuan kuan na siya o ga Pilipino na siya filcher nga tuwa diri filter.
1: Pinawa.
0: Katulad kang usbuna ko kanjing filcher ya. Good morning si Modya o ngadto kang Nelson Mejia bro. Nelson Mejia. Nagtanaw siya karon naman ni tao nga gusto na ko paimnon kini siya og vitamin C. Santon vitamin C kay ginan talaga ka bro. Ayaw din kay pagbiya lagi anang mananaw tanaw po kas kilid-kilid ba niya. Tanaw na mo sa kilid-kilid. Kanang kuan ba? Para makita ni mo ang mga nindot kay telescopic.
1: Pinawa!
0: Ay, good morning! Gusto nga Mejia family niya karon sa may sa may Marapangi Turil. Oy, kumusta ka niyo? Good morning si Mona. Uy, naiatong kauban sa buhat mga katropa. Ay, si Romil din eh. Ang igsoon din ni Joel Herunggay. Si Romil. Oy, good morning muna, Brad. Si Romil Herunggay Panilag. Romil Panilag Herunggay. Di akaroon sa may, kung ano, Tulida. Batu Turil. Good morning si Mona. Brad, no? Ngato kang, kung ano, Fred Basteda. Ako nang igagaw. Kamfred Bastida, ala, nawala man. Kamfred Bastida, mga katropa. Binakugawa. Fred Bastida, karon kumusta man ka? Asa man nadapitan ng inyo, ha? Diha, karon Fred, kumusta man na imuhang area diha, karon? Ha? Nindot ba? Uy, si Rudina Torres! Kani si Rudina Torres, kung diha karon sa may barakatan. Good morning si Modya, ha? Sa mga Torres family, sa mga Villa family. Family, nag-iaw ng baboy. Way hinalang diha. Way hinalang diha. Kwan, Rod?
1: Pinawa!
0: Way hinalang diha din! Ito. Alas 5:23 sa mga katropa. Laing dalit alang kaninyo.
2: Si Inday yang kagahi nila nai
0: aku nagudne.

0: good morning.
1: Exciting morning.
2: Aku na good ni. Alas 5:26. Mga katuloy, bangun. Ayo mo ba sige nga tiga kuan si panghiwati niya. Ha, bangun mo niya. Pangimuta po dahil eh, nangalang po siguro magbangon mo ditso, di mo mangimuta. Ha, di mo mangimuta sada. O ga, pag atubang nyo sa kusina. Ay, kani bitong naanad ng mga katrupa, no? Nga pagmata na to, mangita din tayo ka ng, mangita din tayo kape. Mangita din tayo mga, kanang kuan, labi na nga, pati binanatay pagkagabi eh. Usay, banat ba? Ay, siyempre, ay, kinakulangan ka ba sa performance din na ta? Siguradong dili ka makulangan o maalang-alang si Mrs. Uy!
3: Pinawa!
2: para din kang Mrs. Ha? Turbo Dietary Supplement for Men mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong dapit. Ay, Turbo. Ah, katong wala bitaw eh. Wala pa bitaw gipambati niya. Ala, sige, pag-turbo mo. Kana bitaw nga ang asawa ba magmugtok ng naong kumiingon. May lang kasi unahuna.
3: Pinawa!
2: Turbo mo! Ha? Ano niya? Bitaw, ano bitaw mga katropa? Kana bitaw nga usahay ba? Laki. Laki, good. Lang-alang. Ang lalaki, nang mas magsilos yun ang bisikan ng mga babae bitaw mga katropa. Basta mga tiguang na naiyahang mga bana, magsilos ay. Kay una-una mo ko sa asawa, maingom din ang, uy, ay mo kumpiyansa na ba? Kay, maurag yapon ba? Isog lang yapon kayo na.
3: Pinawa!
2: Isog kayo. Ha? Pero kay babae, maingom, ang laki, maingom, eh, bahala ka na eh. Oga, panastanan ha. Ay, nako. Ay, nako. Ingon anak, bitaw mga katrop, alas 5:28 ha. Oga, siyempre mga katrops, importante karon. Ayaw mo palabi ang nagpadala ng mga ipam, unsa na? Ng mga trending, mga unsa na, mga viral karon. Uy, ay magpapadalaan ha. Ang importante na ito mga katrupa nga mag-una-una at ag-usay ito ipamahaw, ipaniuto, ipanihapon. Yung ingon mo nga, okay naman akong kahimtang diri dyan. Ay, ano man? Ay, makakakaon, makukatulo sa isa kaadlaw. Ay, katulo. Ako, sumungita kagpainit. Ay, sumungita kagpainit. Ay, kabalo ko. Ha? Alas 5:29 mga katrupa, siyempre.

0: importante sa tuang doon na tayo relasyon nga to sa tuang labawang makagagahom, ha? Mao gina ang akong idalit, akong ipahinumdum di kaninyo sa matag karun og unya mga katropa, ha? O mo nay ato ang vitamin sa atong kalawasan. Alas 5 imedya na. Oy, muraga mo commercial pa ta karon do ano? Alas 5 imedya o alas 5:30 mga katropa, balik ta. Ato una kita sa Pikas Lawak sa mga painumdom.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
0: Kabalo ba kamo nga ang Santan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya.

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HP1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
2: Exciting morning.
3: Alas 5:35 mga katropa og ubantaha ubanay ko ninyo sa kuan na lang mga 25 minutos o 20 minutos lang ha. Ha? Sa to ang panaguban-uban mga katrops o oh, mga katropa. Oy, good morning. Anto kang Jimuel Ibanuzar. Pero imo gini i-rumble niya ang iyang apelyido, iyang pangalan, si kuan ni si ay. Si Will Jim. Si Will Jim reasonably. Good morning. Sa tanang taga Barangay Katigan og kumusta mo diha? Sa mga Mansilagan family ngadto kang kapitan Mansilagan, kumusta man mo? Wa mo gipambati og wa mo kulbae ron, ha? Di mo dapat siguro kulbaan, no? Basta manaalam mo yung mga binuhatan diha sa inyong barangay. Agay mo kadlo kay. Niya katong ubansad ay kung tanaw ninyo nga murag dihado gyud mo ay ihatag sa uban. Ha? Ihatag sa uban kay para pud in taon matistingan po siguro ng uban, no? Say uban ba? Yung sa nga uban sa buhok.
4: Pinawa!
3: Alas 5:37 mga katropa. O ga siyempre masa nindot ning magkuanta no kaning kaning bation bitaw ka o kanang kabalaka pun kanang mga kagawad bitaw ro mga katropa nga wagi binuhatan silang barangay nako tigong gyud bitaw. Ay
4: pinawa
3: tigong gyud no. Eh dito lang yung bawion, yung sagsigato, sagsikwinta. Pero mga tao ron, di na mo tuog sagsikwinta. Eh. Di na mo tuog sagatos. Ah, kami ingon, sagsikatos. O bitaw, ato mong palingki ka ron mga katropa. Ha, imong isa kalibo. Agoy, madala rin niya ting duha katudlo eh. Duha katudlo. Agimuang isa kalibo mga katropa, mo ato ka ron palingki. Agoy, duha rin katudlo. Mubit-bit, ana. Oo. Muanto kaga palingki ko ng kinanglan na adyo kay mil-mil para duwag yung kabukto ni mo magbit-bit ng taon pero ka na nga isa kalibo rin yung kwarta muanto kag palingki but-but. Muanto kag palingki niya isa kalibo rin yung kwarta so seperti nga yahayan o pag-uli. Wah bit-bit na duwag katudlo. Pero bitaw eh, maingong na sila nga di ko pariyan sila sa una no kuambot lang. Eh, sa uno, papi, kinitaw ko kapamalingki.
4: Pinawa!
3: Paano mo kapamalingki kinito yung tao? Sa kapamalingki nga. Hindi, kini mo atong palingki. Ha? Asa mo ato? Atong jukebox. Anong jukebox? Kaingo, ginasila rin nga. Karaan tao na gininis yun marata. Kaya na, maghisgot mag sa jukebox. Ay, dali ay! Niya, nindot mag ito sa jukebox niya. Kanta-kanta dito. Niya, mag-digi-digi kakunuha eh. Amo na kag-tro. Ay, alas 5:39, alam 39 mga katropa. Laing galit alang kaninyo. Nawala. Dara, dari tas pikas.
5: Ang di ay kumama.

Yes! Sakit akong bulsa mo lang. Alas 5, 41! No? Parayon ta. Pipila ka minuto na lang yung tao. No? May buntag usap nga today ka nga. May kambari. Oy, good morning sa muna. May, kumusta makamar? May, kuan siguro ni. Muna isa sa nagaservisyo sa katauhan sa bisaasa nga lugar. Labi na sa ikatulong distrito tungod kay usama kuni siya sa gisaligan nga mupagwapa ug mupagwapo nimo. Tinuod lang. Oh. Ha, di ba may? Makapagwapo ug makapagwapa nimo basta maadto lang labi na day araw na ikaraban. Aha. Dulas may kung ikaw ang tan-aw nimo si mong naong maaw tagi kay kag dagway. Nadao kasi mong buhok. Bitaw no mga katrupa kaning buhok biya pud no. Makapausob sa tuang dagway. Oo. Kay ako kay pero nindot mga po prahani ko ano ni Bato de la Rosa. Magbuhok na si unay buhok na si Bato. Sa tinuod lang ba mabigla po tama ikay ngot na maot man si namaot man si Bato. Ha? Oh, bagay bagay mo na. Oo. Pero kung ikaw hindi ka bagay magpaupaw-upaw. Ay. Noon sabi ka. Ah, ayaw mo nang pagpaupaw-upaw in taon kay Jesus morbida. Unya usaw mo ni mo nga kasagaran karon miingon naman tao nang uban parehan anong mga nag-edad ng mga senior na ba na naginig itawag nga atras mo kabanti agtang no na pero huwag na mo'y buhok unya maatul mong na araw na karavan huwag na ay mga kuhaan sa matag barangay duulan ninyo ang trupa ni Kunsihal Rizal Susubrado unya isa sa mapagwapa o magpagwapo ni mo si May Kambari. May. Maayo po, mugupit. Tinuod lang. Oo. Tinuod lang. Maayo po na siya manggupit. Ay, karong mga panahon na, mga katropa, importante pito sa nga. Hap ka ng tawhay po, tanawon imong dagway. Oy, wa pa kay kwarta. Napay dagway, mo gapait na. Tungwang, wa kay kwarta lagi. Masikag mugtok. Sos, may pa ang kwarta ka, nagkatawa pa. Pero ikaw, gamugtok. Alas 5:43, mga katropa. Ha? Oga, usbon ako. Ngato usab kang Irene. Oy, good morning mo da Irene. Kumusta man kadi aday? Si Irene Marco Florendo. Oo. Irene Marco, kwa man siya? IMMF. Oh. Di ba day? Irene Marco Marata Florendo. Oh, mao ni siya. Kumusta man diyang bagyo day? Mo nay giingon dito mga katropa, mo ra nay lugar ba nga? Alam, ambot na ng bagyo, no? Nakadungo mo mong ang bagyo, gibagyo? ang bagyo city, bagibagyo? Tugnaw mo kayo diha, hindi na mo duol ang bagyo diha, ay kamahadlo, kayo gitugnaw. Gitugnaw ang bagyo. Ito, alas 5:44, mga katropa, ay katong, mga kuan ba, doon ay mga appointment karong mga panahon na, mga adlawa. Ay na mag uban karo mga katropa no nga kuan gid taon napagin taon sila kuan napay sila sa panginabuhi na man puy moingo nga gikan sa trabaho sa kompanya gikan sa Lunes baron hantod sa Baddo pagka Domingo gid taon mo sa headline pag yon oo nga pagtan-aw mo sulod na sa bugas bakante na unsa moingo mo nga sa headline oi kay ngano man kan man kanang na may bisyo ha sa may bisyo bahalag magbisyo kag sikaglala nang tuba og sa baron ay nagbisyo nang droga kay sos magbisyo mo droga mga katropa ay duwaray padulungan ninyo og dili mo padulong sa minteryo agoy og dili mo padulong sa ospital dito gud mo minteryo og dili sa prisuhan prisuhan yung mo padulong mao na nga ayo gud mo anang droga ha kay pero matut pa sa ubang ka ng pinilosopog bitaw. Yung kalaban ako ang droga. Pero na may gaingo po daw nga. Ay, gugma ay imong kalaban. Ay! Ilong diha! Imor kinangyagag. Alas 5:45 lang dalit. Alak ninyo mga katropa. Tama lagi. May daw. Yes, alang ni sa mga magtutudlo. Oh, kato mga teacher nga mga
Mga kasagaran sa mga teacher, mga nindot paglubot. Ay, napunin tayo kulatahan ang inyong mga maestro o maestra, ha? Ngayon mga estudyante, piano, hili kay pangulata o maestro o maestro. Ay, ayaw tao, palanggaan ninyo si ma'am.

0: Exciting morning.
1: Good morning!

0: Ang di ay kong mahal. Nagtudloong sayaw.
1: Alas 5.39! Ola, pagkikiay mo!
0: Og sopir kwa papa. Og kun sa bulong na. Magsayaw ni...
1: Ay, ako na rin itong gikuan di. Ay, nabalik man na ito. Ay, nabalik man na ito.

0: Ala sa 5:50 mga katropa ha. Og manginaot ko mga katropa nga kwanta karon. Ay good morning ay kang Rola na Royland Rita o sa mga Rita family ay good morning si Moda pareha. Kumusta man? Sa may mga planos kinabuhi ron gahapon siguro. Kani mga tawhana ug mga hilig ni sila og mga musika. Mao ni mga tawo mga katropa nga layo sa gubot. Oo. Layo sa gubot bitaw ni kanang mga musikero ka. Oy layo ka sa gubot ay. Oh, gawas lang kung magunay mo binunalay ng yung gitara. Ha? Magunay mo binunalay ng gitara. Kana pwede. Makagubot mo pero kanang kuan kay kanang naa mo sa kanang magunit ka og kanang gitara. Oo. Gitara na karon kay kuan mga social man. Oo. Pero sa unan, may ingon kang gunit kag sista.
1: Pinawa!
0: Gunit kag sista! Ano si Kuano, si Mihia, o kung saan mo gitara, na si Ruilan, o muna sila mga musikero, mga katropa, kay kanyang musikero, mga katropa, isa na sila sa mga entertainer nga muhatag o kalipay na kaninyo. Oo, mo bitaw nag-music music, piya po ko. Muna yung sa matag-adlong Domingo, mga katropa, mutunol gini, umudwalit gini kaninyo o mga musika nga makapaghat sa inyo mga kabukugan, sa inyong mga kaugatan, nga mo kay kiay po intahon, ha? Kayo magsige lang ni magpundo ang inyong panimalay, magsige lang magpundo, magsige magtapad, magsige magako sa inyong unlan, agoy! Wamilay panulungan, oy! Wamilay panulungan, lisod kayo. Oo, maunay nga, magbantay takarong mga panahon, ha? So, kailangan nga, ang tao nga mahilig kong musika, layo ginas kagubot. Oh, good morning sa mga Rita family diha. Sa may Ewa Dumoy Talumo District. Kasi garam ito mo ingon ng uban nga asa ka nagpuyo? Dumoy. Ah, kanang Dumoy sa kuan no? Kanang Dumoy Turil? Hilom diha!
1: Pinawa!
0: sa may labot ano, Turil o Dumoy. Oy, hinaanap ito nga alam ito, Diyoko. Ah, oo. Kanang na din mo nagpuyo das Dumoy Turil? Eh, kalahi ba? Ay, nako mga katropa, oy. Sa daw? Nani, niingos ko nga magpajikas daw. Aha. Sige, ha? Sige, magpajikas ta. Sa may nindot ipangutana diha ninyo. Ako sa ni pambasahon na dinibis nga tigdagan tagwa ma basa di pag-abot sa balay. Miingon di nga, sa may tawana eh. Isa may nailhan. Ay, naday si Kwan. Former kagawa Juby the Boy, si Halbo Bayag. Oo. Grabe tagasa ni mong kuampre, no? Juby ni Boy, ah. Juby ni Boy, si Halbo Bayag. Ah, here's my bliss morning ni mo diha. Thank you kaayo. Mas guwapo gina. Kinipod, utro po ni. Gawa sa pagkadili, dili ni siya musikiro po, hingang poon. Oo. Muna yung mga tao nga, adin eh, kita tanan, mga kabalo, matumuampo. Pero, gini sila, kuang gini sila ba? Kana nga, devoted gina sila nga to sa ito ang labaw makagagahom. Oy, kinsa man day, dili mag-devote, naunsa day ka. Pagbantay yung taon, ay. Kay, karong mga panahon na, huwag di ka kabalo, wala kay dubuho nga to sa ito ang, ha? Sa itong Ginoo, mga katropa, ambot lang ni mo. Ay ambot lang ni mo bitaw mga katropa, ha? Mauna siya karon ha. Oy, ang babae karon man ito. Ay. Uy, mga asang nagasaulog silang adlaw nga natawhan ni karon. Uy, kumusta man mo? Unsa may inyo ang gipambati unsa may giandam niyo karon? Oy, sige. Alas 5:44 mga katropa, ato ning idali de nga tus mga nagasaulog lang sa ilang adlaw nga natawhan. Oy. Uy, tara di. Uy, di man tumo, di man ka, ha? Ikaw nung gahi man ka, ha? Gahi ka, ha? Tara. di man musulod rin, Royce. Ayun lang, okay ra. Okay ra, uy. Okay, alas 5:54. Wala, gawa na mo tayo ga-uras po. Gamay naman na tayo ga-uras. Natingahan ko sa ako ang ipatugtog na rin. Wa, man. Ano, babae ka ron? Magsige mo ng babae ka ron. Ay. Oo. Alas 5:54 mga katropa. Uy, usbo na ako ha. Ato mga managanay. At, kani, hisgot na lang ni. O, sa ako din ko, hindi ay. Naamade ga kuan sa ko, ah, Gcash daw. Sige daw, be! Ang akong pangutana. Unsang produkto sa Yes to Health product ang una na kong gibanggit? Tawag na agoy atong pagpakan. Alas 5:52 mga 56 mga katropa. Oy, adlong Domingo na adlong Domingo. Agosto na madero no. Ha? Agosto na ron mga katropa. So ang mga nataw ro ingon mga ginikanan ron ba nga ingon din sila nga. Ha? Nataw din ang agosto na bataan na. Bantog lang mahilig ng bataan ka na nga. Kuan ba ka nang kuan kay siya? Kunta gusto.
1: Pinawa.
0: Ay, kunta gusto. Okay, Sige. Ako na lang ning ko anon be. Ay, wala di ay. Ano man ni? Eh? Ako ang silpon. Ha? Silupin pun on. Ako na ngay, ako sa ning ko anon ha. Oy, ngadto kang sa mga managana bitaw. Karong mga panahon na amping na mo. Unya pakita na mo sa mga kaigsuunan na to, pakita na mo sa mga tao diha og mga maayong plano sa ha? Planos kinabuhi. Ay namo pagsigi ka nang unsa na? Ay namo sigi og kanang magunahuna bitaw mo mga katropa nga ang karong mga orasa inyo hanang uy. Ayla. Oy. Ha?
2: May buntag ya.
0: Ay, may buntag oh. Unsa may ato?
2: Ano ka bayon ko na kwan? Katong kanabad nato dito sa barangay Ige. Nagapugod ako tanan. Aso ko daw.
0: Ipalayo nang imong ipalayo sa nakadiot ang imong monitor bi kay perting ko ana. Perting mo feedback man.
2: Sige.
0: Palayo sa gamay ha. Okay, okay na na. Oh. Mo feedback kayo. Okay na. Yes, si Don Mars.
2: May butag ni Bojo o katrupa dito sa Torrent area. Katong nakita ta dito sa barangay Igin, no?
0: Yes.
2: Araw.
0: Ay, oh, tama di ay.
2: May dito mga tao. Opo.
0: Oo, tama di ay daghan ng utana ato ka tropang Domars no nga ang form daw asa daw makuha ang form nila kung gusto sila mo fill up og form sa Partido Demokratiko ng Pilipinas kung PDP laban.
2: Ah, okay di ka tropang Jude, no? Kung gusto gid mo maka ano ka kuha sa among PDP term, pwede na mo makabisita sa ato ang temporaryo nga opisina sa Torrent District Hall sa room number 7 sa old building ha, sa old building District Hall 12.
0: Yes, okay. Sige, so kana dito na lang makuha ang ilang form biso. So unsa may mga kuan dito, ilang kinahanglan nga dalahon?
2: Ang ilang kagulingon diyon tapos
0: no, siyempre.
2: Opo, nga mag-fill up din kung nga napagbutay kami nga schedule karong Agosto. So, bago man nilag pilapan ha, atong i-presenta sa council para atong ma-determine kung pila kayo ang mag-attend sa bagay mo nga BMS karong Agosto po.
0: Okay. Dumas, wala mo po tayo oras. Sa sunod gani, nga nang medyo sayo-sayo pag panawag, oy. Wala tayo oras, oh. Alas 5:59 na, isa na lang yung kaminuto. Salamat kayo, Domars. Kabalo ba mo kinsan ni si Domars? Mauna siya si Mario Yambao. Usbo na ako, dihal lang daw sa Old Building, sa Turil District Hall ninyo. Kung gusto mo, mo fill up o kanang form sa Pilipinaban, at tuwa lang dito, makuha ninyo kang Domars. So, Domars, sige, panayon, o good morning si mo.
2: Apo, apo. Salamat kayo, katropang June. O, manginahod ko nga, makabisita sila. Maka-fill up yun ta.
0: Okay.
2: Galabi na itong mga kwan. Galabi na itong mga dugadanay, ha?
0: Okay, okay, okay.
2: Mo, nga, apo, apo. Sige, sige.
0: Sige, sige, kaila size na.
2: Apo.
0: Sige, sige, sige. Sunod na, sunod na lang ta. Okay, mag-istorya. Okay. Salamat kay Dumas. O, maing buntag ni mo. O, maing buntag na lang istanan, ha? Wala ko yung uras kanina. Nga nang, wala ko sa'yo. Dugaya po nimo nawag oi. Wala ko yuras mga katropa. Salamat kay siyong pagiguban kana ko daghan pa unta tag mga iskutin-iskutan ano pero ato among gi gipasuabi karon ang musika mga katropa kay mas nindot manggod nga mo dalit mi og dili gingong mga kapoy nga balita og mga makaguol nga balita. So sa ngalan lang sa dito bukang pirsa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Jun Marata ug uban usab kang Royce ako nga sa Pikas Lawak mag-ingon kaninyo kamaturan ang sandigan. I love you ug happy happy Sunday kanatong tanan. I love you all.
1: XFM Davao, kamaturan ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Itay.

0: FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklare, sana!
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ora sa XFM, alas 6.34.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maayong buntag? Welcome din sa atong pagpanag-ubaning atong tulumanon ang Express Balita. O karon sa ulang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga bahin sa Davao City na wala ng tubig tungod sa power interruption.
2: Headlines. Headlines.
1: Davao City Highway sa Marahan para yun nga sirado tungod sa repair works.
2: Headlines. Headlines.
1: Magnitude 5.0 ng aftershock miigo sa Davao Occidental.
2: Headlines. Headlines.
1: Duli nagpahimangno sa work permit alang sa mga batang performers.
2: Headlines. Headlines.
1: 20 anyos ang estudyante patay human giingong gidunggab sa kanhiuyab sa Cebu.
2: Headlines. Headlines.
1: Ombudsman magpasaka og gapin na 20 ka kaso batok sa giingong contractor.
2: Headlines. Headlines.
1: Kanhi senador Bong Revilla gitugutan nga makapiansa sa Sandigang Bayan.
2: Headlines. Headlines.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:50.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: morning! Good morning!
1: Bullseye!
0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Higala, kumusta? Ugmaing buntag! Welcome din sa atong pagpanag-uma ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sakala ni katropang Jovet Espanyol, inyong katropa, Professor Marvin Pineda, mag-uban ka ninyo nining adlaong Domingo, pitsa 2 na sa bulan sa Agosto, 2026, mga katropa. Hindi atong tulumanon ang Bullseye Weekend!
1: Bullseye!
2: Siyempre, kini nga programa, gihatod, gihapon ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health, sama na lamang sa atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o atong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kung aduna mo yas, o ang atong Santon Vitamin C, aduna spirulina nga puno sa vitamin A, o 10 times nga mas dagan o vitamina kaysa karot. Takong tabang, aron mas munindot pa, o klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C. Alright, mga katropa, sa makausap pa, welcome din sa itong pagpanag-uban. Ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye!
2: Siyempre, adlaw nga Domingo karon mga katropa. Kamusta inyong adlaw Domingo? I hope nga okay pa mo sa all right. Tinitak na mga katropa, no? Uraga, sa gunso ng atong mga pag-ulan, siyempre, ang epekto ana mga katropa, doon ay mga pagdahili sa yuta. Atong mga na-experience sa pila ka mga dapit dinis sa atong dakbayan sa Davao. Ilan din sa takpan sa Davao mga katropa, Stibuok Isla sa Mindanao. Kumusta mong tanan? I hope nga okay ang inyong kabuntagon mga katropa. Ining adlaw nga Domingo, no? I hope uban, no? Katong mga dunay mga buluhaton, dunay mga obligasyon, dunay mga himuon. Karong adlawa inyo nang naplastar ang inyong mga plano mga katropa. Bila katong mga mood, padulong mo simba, no? Mag-outing, sabay ginabuhat, no? Doon ay mga bayanihan, no? Kasi karang bayanihan, ginabuhat ko ng Domingo, no? Labi na itong mga, nasa mga probinsya, magbayanihan sila kada Sabado ay Domingo weekend sa ilang mga tagsa-tagsak mga area, komunidad, mga katropa. I hope mga katropa, uban diyan ang mata na, no? At kita kung dili pagganahan mo mata, kaya ating pahuway ka ron, Domingo, mga katropa, hala. Parahin lang sa amo pa sa paghigda-higda diyan, mga katropa, sa inyohang mga higdaanan. Samtang, naging duyog o naging uban ka na mo din sa itong programa ang Bullseye Weekend, mga katropa. Kamusta inyong kabuntagon? I hope nga nakakapi ng uban niya. Siyempre, ayaw kalimot sa pag-inom sa atong produkto, mga katropa, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Tungod gani mga katropa, no? Kapi nga healthy ang imong gipangita. Siyempre, kapi nga makatabang, malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay, mangustin og suya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga mo panormal sa pagawas og hormon sa kalawasan. Para sa kampiyon kombinasyon, inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Panis sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ato itibaya, no? Ato mga kauban, alang sa ato mga katropa karon nga naminaw sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Doon na mo'y ipaabot nga minsay, ayaw mo kaulaw, papadalaan na din sa atong sibihanan. Pinagi sa atong Facebook page, ang XFM Davao Katropa Digital. Ato ka ng hatagan o pagtagad, siyempre, no? Si Ma'am Nita Valerosa, good morning XFM Davao Katropa Digital. Good morning po din mo diya, ma'am, no? Si Ma'am Nita na pa siya. Good morning Prof Marvin. Salamat po kayo ma'am sa imong makanunayon nga pagsuporta kanamo dinhi sa XFM, no? Bisag asa, bisag unsa, bisang asang dapita mga katropa. Nagsuporta din ni kanunay si Ma'am Nita Valerosa mga katropa. Salamat kay ma'am, no? Way paltos, no? Doon ni Santon adlaw Domingo always nakapaminaw. Tao, mas manindot jud kanang adlaw-adlaw ninyo ang papaminaw sa XFM. Dili lang sa Bullseye, no? Halos na ng programa mga katropa sa XFM mga katropa inyong paminaw. Si Ma'am Wilma Joaquin, good morning. Si Sir Twistan White Vigolay. Maing aga Prof Marvin, no? Maing aga po nimo di, sir, no? Si Uncle Dars Onit, good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur mga katropa. Ano yung mga mensahe nga gipalala sa ato mga katropa. So, uban po diya mga katropa, no? Nga bot po magpadala sa ilang mga mensahe. Ay magkaulaw, no? Siyempre, ipadala kanunay diri sa atong sibihanan sa XFM kay hatog yapon kana o hatagan o gapagtagan. Alas 6:50 isa na mga katropa. Sa pagpadayon niya sa atong programa mga katropa, ayaw mo kalimot sa pagpaambit po no, sa inyong mga sentimento. No? Doon na mo ipaabot mga katropa. Doon na mo yung mga ipadayag usab. No? Sama inyong kahiubos. No? Kuya, ang tao karon kay magpadayag sa ilang kahiubos, kalagot, nasa kaning social media. No? Iban mag-post diya kay nadismaya sila silang kinabuhi. Ay mag-post diya kay naglagot sila sa iyang silingan. Naglagot sila silang naglagot sila silang bana.
3: Pinawa.
2: Naglagot sila silang sawa.
3: Pinawa.
2: Ano mga tao karon no? Magpadayag sila mga mensahe lad. Ay mga ula wala mga katropa, pwede po ninyo ipadayag ni sa mga sa among atong sibihanan no. Kay pwede ni sa XFM 89.1 mga katropa. Okay, kalagot ya na sa silingan ninyo, saba kay nagpatukar kagabi eh no.
4: Mapriso ka.
3: Pinawa.
2: Sabak kayo, video okay. Nya, di may katulog gabi eh. Hala, ipabot na din mga katropa sa itong sibihanan. Kaya ito nang basahon, no? At least kung naminaw siya karon, at least ma-realize niya nga, eh, nagsabat, sabat na ikaw gabi eh.
4: No? Mapriso ka!
3: Pinawa!
2: Parti na sa baas akong tingog gabi eh. Dahil parti na akong kanta og ka ng video okay.
3: Pinawa!
2: Anong, ipabot ka na din mga katropa, no? Kaya ito nang hatagan og pagtagad. Siyempre, kung doon na mo yung mga pagtimbaya diya, no? Nag-celebrate mo sa inyong anibersaryo, no? Nag-celebrate mo sa inyong birthday sa may okasyon. Nag-celebrate mo sa inyong fiesta. Siyempre, basahon nato na din yung mga katropa. Ipaabot lang gihapon din sa itong sibihanan. Kaya ato ka ng hatagan o pagtagad, no? Siyempre, sa pagpadayon sa itong programa, ang Bullseye Weekend, mga katropa. Alas 6:58 na niaging simana mga katropa. Ay no, nakabalo mo ni tanan no. Nag-viral tong video. Kisabay nag-video ato mga bata, estudyante sa Kalina National High School. Katong pagbisita ni President Marcos mga katropa diya sa may Kalinan no, particular anang housing project no, low-cost housing project. Diya sa may Barangay Riverside, murag may condo unit ya no. Na programa sa gobyerno alang ngadto sa mga kabos no, nato tali kabos pat katong kabos no, nga di maka-afford og kanang mahalon nga balay. Siyempre kay ano man siya, pang middle class man siya nga balay, kaya ra i-afford no sa mga middle earner mga katropa. Bisita si President Marcos diyang dapita mga katropa. Etong Sabado no, siyempre ang iyang helicopter asa matugpa diya sa may Kalina National High School. May video ani. Pag lupad sa helicopter mga katropa, mga bata di sa Kalina, sa may gika, nakahaon yung mga bata. Ano naman, gibalikas naman nun ang presidente. Ito, anyway, no? Bunga siguro po, nagyan ako ganina. Kung doon may ipaabot mga katropa, mga tao sa ilang kadismaya, asa sila kapadayag sa ilang kadismaya, di siyempre social media. No? Nasabtan po na to, hindi ba na to ma-blame, no? Yun pa ni Auntie Claire, ni Attorney Claire Castro sa itong meeting sa ICC. Toot Claire Castro. O to yung ni ano.
3: Pinawa!
2: Kasi naroon ay ni Marcos. Yun pa ni ano, ni Auntie Claire. Kung sa daw ang gipakita sa mga bata, mawado to'y nagsimbolo no, sa unsa gipadako sa may labot ni Digong sa mga ginikana sa mga bata. Hinga na daw ginapakita sa leader na sa itong lokal ng gobyerno mga katropa. No? Actually, di mo na mag-matter, no? Huwag mag-itudlo si Digong ito sa mga, sabay, mga Duterte, no? Short. Sa mga bata. Wala na itudloan sa mga Duterte, mga bata, ang malikas diya sa presidente. No? Demokrasyang nasod man ta, siyempre, kabuto na nila. Wala na ginatudlo sa eskwilahan. Kaya siyempre, kaysa may mag-edukar sa mga bata, ang mga maestra man, wala mo na ginatudlo sa eskwilahan nga mabulikas kag presidente. Wala po na gitudloan ba rin ni Duterte nga kamo mga bata, pag makita ninyo si Bongbong Marcos, inyong balikasa.
3: Pinawa!
2: Wala mo na gibuhat. Siguro, kato, buhat sa mga bata, mga katropa, sa ilahang sentimento, sa ilang karismaya, although wala pa nila na feel, pero ang ilang mga ginakanan na feel nila on sa dili mga maayong ginahimo, ano, mga dili maayong pagdala sa rinda sa tong kagamanan ilaom sa administrasyon ni Presidente Marcos. Mo to ilang gipadayag dito mga katropa, pero hindi po to sangin lamang yung tiguang na nakaroon dito sa Dahig. Duang na style ninyo.
3: Pinuang!
2: Sige tao, hindi ato problema mga tao, no? Actually, dili lang sa Davao. Bisag asang lugar, no? Nga, nagtimailhan ng mga katropa na dili, wala nakaangay. Dili na tayo ilalis, no? Tanaw na lang service sa satisfaction rating ni Presidente Marcos. Di ba? Negative man kaayo.
3: Pinuang!
2: Matingata mga katropa, so, ang satisfaction rating ni Presidente Marcos, perting taasa, high performance siya, niya na yung mubatikos, musaway siya, ha? Kaya makaingyod ta nga, binuang mo, nagimu sa mga bata. No? Ituluan mo, siro silang sa mga Duterte, nga balikasan ng Presidente. Pero kanang makita ni mo nga ang rating sa Presidente, perting ng babaa, di na ni mo ika-deny nga maabot sa mga lugar, baluarte pa sa mga Duterte, yung pre kalagot nila, humanggi pa, dala ninyo dito sa Dahig, ang ilang giilang nga tatay digong, ilang nga kanhimiyor, nahimong kanis ni Presidente, dalaw ni mo rito, siyempre, mo na yung sentimento kay padayag sa mga bata. No? Kung saan mag-ipaabot sila mga ginikanan nga sa mga bata, mga po na ilang ipaabot, no? May labot ang mga leader, anak, anong nabuhat sa mga bata. Bitaw, anyway.
3: Pinuang!
2: Managing on nga, buhi pang demokrasya sa Pilipinas, mga katropa. That's part of the freedom of expression, no? Wala po na sila nakalapas sa boundary, kaya wala man ilagi pasakitan. Ang ato mga opisyal sa gobyerno is subject for criticism na siya. No? Di mo na private individual si Presidente Marcos. Presidente mo na sa Pilipinas. Although siya pinakataas, gusto na to ipadayag ang atong respeto, pero wala gina. Demokrasyang tao, nasod man ta, pwede na to ipadayag ang atong mga karismaya, kalagot, kung saan atong ipaabot. Ito yung mga bata. Di po ba yan na magkabalo, mumakak ng mga bata? Di ba?
3: Pinuang!
2: Ang mga bata na di makak. Kung sa ilang nakita nga realidad, mo yun na ang tinuo daw. Mo to, ilang nakita, mga katropa. At anyway, di lang, no? Importante, wala lagi pasipadaan, no? Di na po tayo maubos punto ng pasakitan na po na to. Sa pulong na siguro, pero kanang mong dasmagan dito, pero posible po ganyan sa katagang bodyguard si Presidente, no? Wala mga katropa. Siyempre, ang bugtong solusyon diha, kung gusto sa Presidente nga dili siya makadungog o ingana ang mga pulong, ipakita niya, no, nga angayan siyang daygon sa mga tao din sa Pilipinas, mga katropa. No? Kaya sa nakita lagi sa mga Pilipino, mga katropa, wala karoon ang nahitabo, no, magsimbolo kung sa ang iyang leadership na ginapakita nga to sa mga tao. Ikaw ba'y mag-antos tungod sa pagpataas presyo sa mga palaliton. Diba? Di ba kapamalikas? Ikaw ba'y nag-antos tungod sa pagmahal sa presyo sa gasolina? Di ba kapamalikas? Siyempre, although maana mo, Presidente, ano bang pakialam ko? Control ko ba ang pag-gira ng Israel at saka yung US at saka Iran doon? Na, may mga pamaagi, Mr. President, no? Mapugan ni mo, ano, maalibyuhan ni mo ang pag-antos nga gibati sa mga Pilipino ni ining atong natagamtaman karon na krisis sa atong nasod. Siyempre, kanyang mga nitabo karo sa politika. Huh? Actually, ginahay mo lang joke sa pipila ka mga Pilipino ang word nga paldo.
3: Pinuang!
2: Gisakita na sila, no? Gihimo na ng komedya. Ah, paldo si boss, di ba?
3: Pinuang!
2: Gihimo na ng komedya, mga katropa. Pero ang realidad diha, nagsakit ang buot sa mga Pilipino. Karang muhadto kag ospital, tungod kay gusto ka magpatambal, pero paabot nimo dito, kulang og doktor, kulang og mga higdaanan, kulang tambal, di ba? Niya ang kwarta na to, pila to ka billion of money naras sa kamot sa mga tabaghak ng mga congressman. Diba?
3: Pinuang!
2: Lain ba yan kayo nga pumaagi? Igihatag ang kwarta, bugti sa pamulitika. Niya alata kayo nga mga sadan, pero di yung mahilabtan. Tungod kay gigaming taming sa atong presidente, aron magpabilin siya nga mubarog sa iyang posisyon. Gamit po nga himan aron kontrolon ang mga kalaban, ha? Kasi di malagot ana, di ba? O na mga katropa, no, di nato mapungan, no, di nato ma control kung sa may mga sentimento nagibati sa mga Pilipino, mga katropa, no? No? Ganang ingon nila survey, ah, survey, ano raman na, random raman na, dili man tinuod nga sentimento sa pagang duot sa katawang Pilipino. Pero at least, no, tinuod na siya nga sentimento, although dili tanan, pero di mo makita mga katropa kung sa gibati sa mga Pilipino. Diba? Mga survey. Okay raon ta, kung first survey, ubos siya mga katropa, and then pagka next survey, musaka siya, kana, something wrong diya, dyan, no? Kaya yung dyan ta nga, ah, di tinuod ang survey. Pero pinaka-survey ang gihimo mga katropa. Sa gunsod nga mga survey kipahimo, morgapon ang resulta. Dili lang usa ka survey firm, ha? Nailahi nga mga survey firm ang gihimo, usa ka survey firm. Ito na to. Social weather station. Maogapon, babaogapon. Sige. Bayad na siya ang survey firm. Kinsa nag-commission na, mo na siyempre paboran. Nahimo na po og survey ang Pulse Asia. Maogapon. Diba? Siyempre, di yun na makita mga katropa. Doon ay kakulangon yun, no? Doon ay problema yun. Diya sa leadership ni Presidente Marcos. Because of politics, maybe, no? Hindi maayo ang iyong pagdala, kaya nakontrol siya sa politika. Because of influensya, pwede influensya, pwede po siguro, no? Because of pagpahimulos, abuso mga katropa, it could be. Nanapod nga mga rason, no? And I hope, mga katropa, no, sa bahay ni Presidente Marcos, yan ang hinuktukan, mga katropa. No? Okay, bata pa lang ganitong ni saway sa iya, ha? No, nilibatikos, gitong lupa, matay unta, binuang.
3: Binuang!
2: Inan pagkagka ng sa to? B-E-N-G-E-G? Di ba? Bata na ganito. Ano saan na nag-ako mga hamtong? Ang muingon dito. Diba? Sakit yun nga pulong, no? Managingon nila ang mga tropa nga sakit ang kamatuuran. Sad but true.
3: Pinawa!
2: Kanta sa Metallica, sad but true. Sakit man, subo man, pero may tunungod mga katropa. Atong oras mga katropa, alas city, 8 na. Ngayon sa atong pagbalik ha, ayaw mong kalimot mga katropa sa pababot sa inyong mga mensahe. No? Siyempre sa paparayan sa atong programa. Doon natin mga hisgutanan. Siyempre ang waipuas nga pagdahili sa atong mga kalupaan. Sa naman ni atong ano no? Atong bukid mga katropa. Asa ba sayop ani? Labay problema ang pag-implement sa project mga katropa. Bisag asa mo rodit na jud ta. Mo mo siguro ni ang tinuod nga palution katropang Royce no nga niingon si Mayor Oy, Clarix Oy nga kamong mga taga Davao, kamong mga DDS, ayaw na mo ato din sa mga bukid nun.
3: Pinawa!
2: Bawal mo sunod ang mga DDS.
3: Pinawa!
2: Kung itabok mga katropa, ang dalan nga magsumpay sa bukid nun o Davao, nangalanslide ay noon.
3: Pinawa!
2: Ano masiguro? Si Mayor Clarix Oy, masiguruhin nung dan, ani? Apil po to yung congressman. Si kato ni Pirma nga i-impeach si BP Sara, si Suan. Nga nagbaha daw ang Davao, gigipang tap-tapan daw sa mga DDS ang ilang mga kanal.
3: Binuang!
2: Kada kong binuang. No? Grabe ato mga dalan. Natay alternative nga dalan mga katropa. Nga muagit na diri sa may bukid noon, nga mas dool. Grabe pod, gilan slide pod. Diri dito pag-iun sa butuan, ani. Agit ang butuan, ang dalan po diya sa may... Ah, okay na, in fairness ha. Dalan sa may Caraga region, arang-arang na.
3: Pinawa!
2: Kung wala, wala sila nagpalarong pambansa, wala na ayo ang dalan.
3: Pinawa!
2: At least na ayo na. Pero diri dyan sa bukid nun, mga katropa, grabe. Sunod-sunod ang landslide. Yan, napay mga party na po doon sa bukid daw, mga dalan diya nga, nag-aksyon na og ka... Aksyon na dyan ka, ano dyan? Kahugno. Ganahan ko, anak, katropang Royce. Kaya naman ko'y ugangan sa Marilog. Itong unang adto ko diha kada Domingo sa bando, perting sa baan ng mga motor ba, kanang grupo-grupo, god. Dagong tambutso akaroon, mingaw na, oy. Sige, pag ano mo rito, pag rides mo rito sa bukid nun. Ganahan ako ron, kaya makatulog na may tarong dito. Kanang wala pa ito na landslide, inganing adlawa, ah, grabe. Diyon, yun nila kanang rang-rang ilang mga motor ba, kanang mga dagkong motor, god. Mga busado ka sa dalan, mag-blinker-blinker pa, mag-sig-sig-sag. Karoon, ah, nahilom, oy. Sige, adto na mo dito, kay... Tabunan niyo mong yuta dito.
3: Pinawa!
2: Ito, anyway, mga katropa, itong oras, alas 7, Jess na itong hisgutan niyo, no, sa itong pagbalik, kining mga proyekto karon sa DPWS, ni Davao, mga katropa, mga project karon imbes nga magtukod o bagong project, nakafocus nun sila karon sa repair.
3: Pinawa!
2: O, siyempre, ato ikanong isgutan ng mga katropa. No? Kaning paggawas nun ng mga katropa, no? Si anak ng titing.
3: Pinawa!
2: So, si kanilang senador, Rebilia, Bong Rebilia, mga katropa, gawas nun na humahan nga ng mga kapiyansa. Karatong pag-isgutan sa itong pagbalik din sa itong programang Bullseye Weekend. Standby!
5: Time check brought to you by Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
5: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Exciting!
8: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
9: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
10: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Bullseye!
11: Bullseye! At ang oras mga katropa, alas 6 o alas 7:21 na, balik talin sa atong pagpanag-uban ng atong dulumanon na ang Bullseye Weekend mga katropa. Dito maglangan, no? Dito atong isgutanan mga katropa. May kalabutan aning gipaspasan karon sa DPWH ang pag-repair sa mga nangahugmak nga dala nato diri sa may Marilog area mga katropa. Actually dili na siya isa ka dalan mga katropa. Loko ato na matikdan o ato nakita sa mga posts sa social media, na balita sa managariang media outfit mga katropa. Duha na ka dalan di sa may Marilog area particular, no, di sa may Marahan o sa may Buda ang nangahugmak na karon. Actually doon na padoy bahin diya, no, sa may although dili siya part sa Davao City mga katropa, di sa may Katipunan ang action daw og kanang pag-ubos, no, doon ay pagliki mga katropa sa yuta, no. Monika ron, pag once nga ang dalan manggod, especially nga gikonsidera nato nga usa sa mga national highway, pag once ka na ang palyar mga katropa, mubigay, di na maagian, apektado tanan, transportasyon, no, pasahero nga mo lawig, tabok o gawas o pasulod, no, sa dakbayan sa Dabaw, mga kargamento, mga supply, pagkaon, tanan-tanan, no. Kaya ang atong pantalan manggod mga katropa, ilabi na kong ang produkto gikan sa Maynila, usually ginadunggo na siya des pantalan sa Cagayan de Oro, no? Instead nga diri sa ka pantalan nato dinis Davao. Kay ang rason manggod ingon pa sa mga courier, mas dali makaabot kung gikan og muagi og Cagayan, via Cagayan. Kay ang pantalan manggod diri sa Davao, mga katropa, mutuyok pa sa Buanga, Jinsan bago makaabot dinhi sa may Davao City. Kung baga layo, no? Aside lang kung kanang mga produkto nga dili jud kaya i-byland, diya yun nila ikargas barko to paingon diri sa atong pantalan. But usually kung kayang kanang kaya pa i-transport from Manila going to Cagayan, din Cagayan idonggo diri sa pantalan, i-byland gikan Cagayan going to Davao. Nga na ang pamaagi nila mga katropa. Og dakog gapapil, no? Ang kanigitawag na to nga Davao Bukidnon Road sa maong katikaran, no? Og karon pag kana ang mapalyar mga katropa nga dalan, apektado gyud tanan. Karon ang marahan mga katropa, totally closed jud siya sa tanang matang sakyanan tungod kay ongoing ang repair. Ang Buda, although katunga lang sa dalan ang nahugmak, but careful gyapon ilabi na sa mga dagkong sakyanan kay kana gyapon, no? Delikado, no? Kung kinumdum tatong dito sa may Buda, sa may zigzag, nga natimingan pa jud nga dunay bao-bao nga miagi napil tawon og landslide. Mao natong napuggan mga katropa, no, nga kanang matungnan ba kung itugot nato o sa atong mga otoridad nga paagian, regardless gamay ba kana udagong sakyanan, nga di nato masiguro ang structure sa lupa, nga matimingan nga ikaw ang matungnan mga katropa pagbigay susperting looya, no, kasi bako lang manhing pinakalit, no, mao na siya mga katropa, no. Actually dunay mga alternative road kung diya sa may marahan mga katropa, pero wala gina kung dagko imong sakyanan, mga tinwheelers, no, mga cargo truck, di pong kaagi dito. Ang may tabo dito sila agi sa may Magpit, no, sa Magpit ba, Kinapawan, Arakan, ingana nga dalan, no, Magpit, it's either, no, Magpit gawa sila sa Bukidnon na siya, no, dili na sila makagawas diya sa may Buda. Medyo layo yun, makabalo naman ta sa presyo sa diesel karon, pero tinang mahala alkansi ang mga kargador, no, mga karing transport company, no, mga truck, no, kung dito sila maagi ang ilahang ginansya mga katropa, dito na padulong sa presyo sa diesel kay pati mahala kay tuod lagi layo ang lugar. May tabuan na mga katropa, syempre ipatong na nila dito sa presyo po sa mga produkto nga ibaligya muna mga mitabo mga katropa, no. For example kanang mga Shopee, Lazada, kaya naman na delivery charge. Kung yan may tabo mga katropa, kapalugi, ang buhaton na sa mga courier, ilan ang ipatong dito ang expenses, no, sa gasolina kung layo. Wala katropa kay na strado lagi, kay na hugmak ning tulay diha, wailain kung dili mangita taog alternative road. Ang ginahimo karon sa uban, doon ay usa ka dalan po diha mga katropa, lahos dito sa may Dato Ladayon, tawag ba ko, no? Pero problema, perti pong gamayos dalan kay barangay road man siya. Kung dagko mga truck ang magsugat, adi jud pwede, no? Kay gamay ra jud kayo ultimo gani ang mga pick up, mga van magsugat, maglisod magani, no? Except lang kung mga kotse, ngana mga motor, dili pud safety. Ito ni aging adlaw, dunay niagi mga adla semana, dunay usa ka SUV ang nahulog, no? Siguro na apiki. Nalanganin og atras mga katropa, pag nalanganin og tungas, naka-atras niya, di na siguro matimons driver mo to na nahulog jud sa kilid mga katropa. No? Grabe po ka slope ang area. Actually nakaagi ko na diha mga katropa, grabe ka slope. Kung di ka maayo nga pagka-driver, maglisod jud ka. Mo pa na yung mga challenge, no, nga giatubang po sa pipila kang mga driver nga nag-shortcut di sa mong dalan, no? Karon gipasalig sa DPWH mga katropa nga ilang gipaspasan aron na mapadali ang pagtrabaho. Ang ginabuhat nila karon, nagimo sila og kanang pile sheet, tama ba term nako na? Pile sheet para mapugnan ang pagdahili sa yuta, no? Ingon pa ni Secretary Vince Dizon, siya mismo ang mibisita dito mga katropa. Ingon pa niya, atong basahon ng gingo, no? Gagawin natin yung ginagawa sa marahan. Ang ipasabataan ni mga katropa dito sa Buda, no? Gagawin natin ang ginagawa sa marahan, so pinasimula ko na din sila. Fake news daw yung hindi makadaan doon. Ingon pa ni Secretary Vince Dizon, no? Actually, ang tanang mga ahinsya sa DPWH na karong desdakbayan sa Davao mga katropa tungod sa mga trahedya nga nitabo karon. Kung doon naman tayo alternative road mga katropa nga pwede kaagian sa mga dagkong truck, no, maghihimo ng Davao Bukit, Davao Talaingod Road. Kung dito ka muagi mga katropa, mas lala pa dito. Grabe po dako ang landslide dito, no? Baga gisirado na yun mga katropa. ang dalan nga magsumpay sa Caraga, ano, Northern Mindanao o Davao Region, maglison na dyan tungod ang mga kalamidad nga itong natagamtaman karon. Ang pakatanin na ng mga katropa, doon na ba'y problema no, sa kaning feasibility study, planning sa ato mga ahensya, particular ang DPWH, o sa ba yan, nga natutok, gahi mo ba sila o kanang tawag na to nga experiment no, or sa by term gamito na to ana kay sa eskwelahan gani bago ka mahimo og konklusyon dapat na kay ginahimo nga experiment no, tanawon nimo kung haom ba nga ipatuman ang mga matang sa proyekto, haom ba nga ipatuman ang mga matang sa kanang pagtuon no, mo nya ginahimo no. Ang ato pangutana diri mga katropa, although dili man jud naman to makontrol ang kinaiyahan pag mao na nimo balos mga katropa, well, beyond our control lagi na. Doon na ba yung pagtuon ni ginahimo ang atong DPWH aron susihon nga mong dalan pwede pa ba himuan o ingani, no? Mong bukid pwede pa butangan o dalan? Kaya kung ingani na takanungan na yung mga katropa, sige, tag-repair ani, no? Guba, repair, di ba? Gasto, di ba? Gasto sa gobyerno. Ang pinakadikado pa niya, panay kinabuhi ng mga kalas. May ana ba, no? Nagpasayon ra ba sa pagpatuman og proyekto ang ato mga ahensya sa gobyerno? Ah, kanina atong baton kay likapoy na kay maghimo tag pagtuon-tuon, study or itipas na to ning dalan kay magastuhan na ta. Ngana ba, no? Kanila ka mas dool. Ngana ba, mas dool pero wa ta kabalo nga ang maong structure sa yuta kaya ba nga butangan og dalan? Ngana ba kay sus perte jong dilalim jud mga katropa nga malandslide. Di jud dalim nga matungan ka nang dunay landslide. Ngana ba? Dili na po ni bag-o kalang kanato ang mga landslide. Kanang dalan diya sa may bukid noon mga katropa, Buda particular, Marilog area, ang structure sa yuta diya parte yung humuka. No, dungagan pa diyon nga sige tag ulan, ulan, no, di man makiduyog, no? Halos ka hapon sige na mag-ulan. Halos sige ulan mga katropa, plus ingon pa nila, usa sa mga fact

0: kung ligon ang structure sa yuta niya, di yun na bisag unsa pakalinaw, bisag unsa kaulan, di yun na may tabo. But anay tabo kay ah, sige kay mo maning dalan yun, mo yun pag pagtarget sa atong kanang sa tawagan ng teleskopyo sa mga engineer, mo yun ni target sa atong planning, adi na to ibuta ang dalan. Pero mo lagi na mga katropa, sila tagpasangil og linog ani og ulan. No? Huh? Karos apat ang mahundang o pasangil ana. Tinakanabis diya, isiguro na to ang structure sa yuta nga ligon og pwede mag-akomodar og mga ingani nga mga proyekto. O sige, tag-una ana, awa dyan. No? Nga no, ang Japan makahimo man silag tunnel. Ang Japan, ang Korea, makahimo man silag tunnel dito sa Korea kay lahi dito mga katropa og sa Japan. Dili sila, dili nila kabkabon ang bukid sa babaw, no? Wala kay mga slope nga dalan sila dito. Ang dalan mo'y mo-adjust, no? Pag nanay bukid gani dito, buslutan nila ng bukid, lahos dito. At least ang structure sa bukid mga katropa, ang ibabaw, napay mga kahoy, napay mga punuan sa kahoy, nagpabilin, no? Dito lang sila alam ang ilang gimangagan. Ato adri kay lahi man, no? Pamutlo na to ang mga kahoy. Hiwaon na to ang bukid. Bulduso na to ang bukid. At siyempre, ang structure sa bukid ng itong ipangbutla ni mo kahoy o itong ipang buldos ni mo, wala na yun to. Pag maulan, mulinog, awa, yun. Landslide ang resulta. Ang iyan na unta, no? Na mga engineering intervention, although ang atong mga engineer, mga hawad man eh. Pero katong dili tong compliance ng proyekto, mga katropa. Sira tag balita ani landslide, no? Sira tag repair ani. Sira tag sakay sa politika ani. Sila balik-balik o Davao ani si... Secretary Dizon kay mo inspect sa mga proyekto.
1: Pinawa!
0: Dili na sila tubag-an ay ni Congressman Pulong.
1: Pinawa!
0: Diba? Muna nga itong dili gusto mga Amerikayan mga katropa. Ha? Kay mangita dyan ba igwi ni mga taga Davao nga Mato o Cagayan.
1: Pinawa!
0: Sa dili ka pagtuon dito sa ilang mayor sa ilang lugar, Mato dyan ba yami Cagayan?
1: Pinawa!
0: Sada ba kaya ang Cagayan, di ba? Mga butan ba, amigo ba yan naman ng taga-Cagayan? Ang mayor laman ang di ganahan sa mua. Ito. Nga na mga katropa. And I hope, no? Na dili lang ta diya sa mga repair project. At sa ba diya, no? Paimang, no? Ato adari is katong kasiguruan na walay matanggong, walay madamay, walay mapiktuhan nga sektor mga katropa tungkol aning mga nangadaot na ito ng mga dalan. Given naman ang daot ng panahon mga katropa, karos aba wala na daot ang atong panahon, di ba? Given naman ang linog, karos aman wa gilinog ang Pilipinas. Diba? Dapat na yung mga solusyon mga katropa na ma-address, no? Nga ni mga katropa. Dili lang usa ka landslide, ano tagayon mga katropa, landslide sa Taingod na magsumpay sa Davao o Davao del Norte o Bukidnon. Sa Buda, duha ka landslide na hitabo sa may barangay Buda o sa may barangay sa may Marahan. Di ba? Ang atong gilikayan. Kapoy kay magtog Bukidnon nga maagi may Cagayan. Agi may Caraga region. Ay maagi may Butuan di ay. Agi may Caraga region. Layo kayo dito mga katropa. Mas dool diri maagi sa may Davao Bukidnon mga katropa. No? Bisag dili mi pasudlon ninyo diha sa Cagayan. Maadto dyan may diha. Kachada kayo ang Cagayan mga katropa. Pero nindot po ni si Agtog Davao si ano no si Secretary Dizon. Actually nakatabang siya mga katropa, no? Okay. At least ma-monitor, no? Kay di man pud ta kaingon nga mga taga Davao region nga DPWH perfecto. Di pud ta kaingon ang tanang ahensya sa DPWH perfecto. Pag once na manggon ang secretary, umuan ni sa ground, siyempre mutarong jud ano jud no? Ngita jud na sila way nga dili sila masipyat. Nay mga tuloy pabaya des Davao mga katropa nga hantod karon wa panahuman. And I hope makita po na ni Secretary Dizon no. Actually di sa bangkal na tulay diha mga katropa. May gani wa to nakita ni Secretary Dizon. Nahuman na ang tulay actually no. Kana nga tulay magsumpay diha sa may barangay Talumo paingon diha sa may Iniche. Tanawan ninyo mga katropa kung na moy time. Na tulay diha ang gawas ana niya sa may Talumo diha sa may Kanipaan ang dagag nipa di aba niya ang pikas po na niya da, sa may Iniche. Nahuman ang tulay actually, but ang dalan, di pa masangko. Kay ingon pa nila, ang problema daw is road right of way. Ang di sa may Talumo nga area, di masugot ang tag-iya sa yuta nga gamito ni mong dalan. Nindotunta na mga katropa, kung higikan kang coastal road, di sa may Talumo, pwede ka magtog bangkal, nga di na ka muagi di sa may ulas. No? Nga na siya nga dalan, shortcut na siya ba? Dako po na siya nga tulay. Karon, na natanggong, natuog mga katropa ang tulay, although human ang tulay, bayad na po siguro ang kontraktor ana. Ang problema diri ang dalan.

0: Sayang actually, noon wala man anugon, kaya namang proyekto, pero muna no, dapat na ipaningkamot ang atong mga taga-gobyerno, no, nga mapadayo na siya kay mo kay purpose sa imo tagtulay aron paspas ang pagtabok-tabok nato, pero kung ang hinungdan ingana diha mang katropa ay mong useless, no. Actually daghan pa mga tulay diri sa Davao mga katropa, labi na sa mga lagyo nga mga lugar, lagyo nga mga barangay. And I hope no makapapukaw ni sa atong regional office sa DPWH na makuhit nila ang mga kontraktor. Ayun, tor, unsa naman ali tor? Nganong hinay naman yung proyekto tor. Dugay tao nag mga tao nagantos kay ang problema man gud pag nay proyekto mga katropa. Katong usual nga dalan nga ginagian sa mga sakyanan, mga tao, di naman gud mao, bakbako nila ang dalan kay mo giveaway di stulay. Ang tendency ang mga tao moagi dito sa rough road. Nya sig ulan ba ya karon? Ang rough road wa na. No? Sample dia sa may barangay Tagluno mga tropa. Dugay na kayang tulay diha, wa pa na human. Siminto man ta nang dalan di patungas nya kay na may gitukod nga approach tulay. Gibakbak ang siminto. Nga mga sakyanan, mga tao diri maagi skilled sa rough road. Ya tungason ba ya? Slope ug ayo nya. Kada ulan mga anod ang bato, balas, parting luoya sa dalan mga katropa, no? And I hope balik pa din si Secretary Dizon og iyang makita na mga katropa, at least matagad po ning mga problema, no? Ilabi na mga proyekto nga dugay na kayo, wa pa gyud ang humandestak bayan sa Davao. Atong oras alas 7:37 og sa atong pagbalik mga katropa, do na patay isgutanan, no? Atong isgutan ang pagkagawas no na karon ni kanhi senador Bong Rebilla Junior. Sa atong pagbalik din sa atong pagparag-oba ni atong tulumanon, Bullseye Weekend, alas City, Trenta City. Standby!
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and

0: Pasar. Atong oras mga katropa, alas 7:43 na. Balik tarin ni sa atong tulumanon ang Bullseye Weekend. At ang maglangan mga katropa, no? Atong delikitan nga makaliyot atong isigutan na tuod kay hapit na mahuman atong paparag-uban kapaspas atong oras. 7:44 na sa mga silingan diyan. Anamin na, wala. Katawa pa ka mata, pang mata na mo mga katropa. Alright, dinita sa atong ikadawang isgutanan. Si kanhi senador Bong Revilla mga katropa, na himong gawas no nakaroon tungod sa gitugutan siya nga makapiansa sa Sanigang Bayan nga 1 million pesos. Uy, kadako sa iyang nabayran, no? Sa 3rd Division, Sanigang Bayan 3rd Division, gigrant ang iyang request mga katropa alang sa iyang provisional release. Human kini mibayad sa piansa nga 1 million pesos mga katropa. Kini may kalabutan sa iyang kasong 7.69 million pesos malversation tungod sa ghost project diya sa may Pandi Bulacan mga katropa, no? Nito may aging simana, siyempre si Revilla human kini na nakagawa sa bilangguan, diretso kini ngadto sa iyang pamilya o gani nakita nato mga katropa nga nagpahulagway pa ni no sa iyang mga miyembro sa pamilya mga katropa, no? Although apart man sa democratic process mga katropa, o siyempre what the reason behind, no? Wa kabalon sa rason pod sa Sandigang Bayan nganong giallow nila nga makapiansa ang kanhi senador mga katropa may kalabutan ini sa iyang kaso. Para mo gina, no, kung sakyan nato, no, without malice, sakyan nato mga katropa ang politika, no, sa Pilipinas mga katropa. I know, kabalo naman yun ta. Sinitabo karon sama sa akong giingon kaniad to, grabe akong dahi kay Presidente Marcos mga katropa, no? The only president nga pwedeng daghan ng napapreso ng mga iladong personalidad o mga opisyal sa gobyerno. Diba? Nga na akong gikabiliban, no, kang Presidente Marcos, si Presidente Rodrigo Duterte, yang napapreso. Si Pasto Apolo Kibuloy, yang napapreso. Sa pa, si Senador Revilla, iyang napapriso.
1: Mapriso ka.
0: Oh. Si Senador Marcolita, iyang napapriso.
1: Mapriso ka.
0: Isa pa mga ilado. Basta, no? Isukutan ang papriso mga katropa, accountability, no? Di na to kumbaga ikalimod nga grabe ang accomplishment ni Presidente Marcos Marcos ini mga katropa. Siyempre, para ingon nato nga fair, no? Nga sa manang sa manang administration kay puro lang mga opposition ang gipapriso niya. Siyempre, iha pong gipapriso ang ihang kaliado mga katropa nga si Senador kani Senador Bong Revilla mga katropa, no? Dito nato makita mga katropa nga grabe jud mugukod sa accountability mga katropa. Pero pagkutan na karon si Senador Bong Revilla nakapiansa naman. Pagkada kong binuang human sa sunan, yan tumiaging si Mana, mga kaniadto, maging adlaw, mga katropa. Niduol si Presidente Marcos nga to sa asawa ni kanhi Senador Bong Revilla nga si Representative Lani Mercado. Sa kay gihunghong niya, no? Congressman, ay kabalaka. Ugma puhon, makagawas ng imong bana. No? Makaduda dito mga katropa nga. Posible lang ba nga ang pagkapriso kang kanhi Senador Bong Revilla is for the sake lang? Para ingnon? Tanarata ha? Para ingnon nga napapriso tanan? Para di mo reklamo ang mga opposition nga kami raman inyong gipapriso? Kadagan ninyong involved ng mga kontrobersya? Sige, pagbigye. Ato ipapriso si kani senador nga di na naglingkod karon.
2: Pinawa! So,
0: ato ipapriso si kani senador Bong Revilla.
2: Baka kun!
0: Diba? Karon? Si Senador Jinggoy nag-request of ang kanang makapiansa wa gitugot sa Sanigang Bayan nya si kanhi Senador Bong Revilla nakapiansa na karon, no? Nga kon tanaw ni isgutanan mga katropa sa mga kaso pare-pare na sila kaso, no? Isgutan ang kantidad sa mga nawaldas, syempre dako jud kang Senador Revilla, no? Ano yung pangutana mga katropa? Ang katawanan kay ang gipapriso ang katong dili na naglingkod karon. Kumbaga, si Senador Revilla wa na kay gamit in short, no? Makabuto pa baray ka sa impeachment kay di naman ka senador. Ikaw lang sa amo, no? Ana, ikaw lang sa amo prisohon, ha? Di ba bong? Sugod lang sa kabong, ha? Nya mga congressman mga katropa, nga grabe ang mga actually na yung mga ebidensya, no? Di lang ta mag-conclude po, di lang ta pa mag-ingon o final conclusion. na di mga ebidensya. Ano sa itong giingon ni Saldico di mga katropa? Saldico mismo, congressman yun na siya, kabalo yun siya. Siya ang chairman sa Committee on Ways and Means, Finance Appropriation. Kabalo yun siya sa lagan sa kwarta, no? Si congressman Romaldez, nga nung, until now, gawas nun pa na siya. Kaya okay, mapuslan nila mga katropa. Kaya mga congressman, nga giingon nilag nakapaldo sa Malita, di yun na ipapreso, kaya mapuslan mo na, no? Mga senador, nga kanang nakapaldo, di yun na ipapreso kay mapuslan man na, magbuto man na siya sa impeachments against BP Sara, o ipapreso na, mabawasan. Siyempre, ang target nila dito sa papresohon, katong mga opposition para mabawasan ang buto sa mga senador nga nasa opposition. Karon si Senador Ligarda na pod, giiring-iringan na pod nila. Isa na pod, si Senador Cayetano, giiring-iringan na pod. Ang gusto ka mahimong anak sa Ginoo, mga katropa, dili si Kibuloy ang anak sa Ginoo kay napapriso. Ang mga anak sa Ginoo karon ang mga anaasa administration. Diba? Kaya wa jay kaso, tanawa si Senador Villanueva, si Senador Escudero, wa'y kaso. Pero ito na pa sa opposition, mga katropa, automatic.
1: Diba? Baka kun ka! Mapriso ka!
0: Kaya dyan ay kaparat, mga katropa. Niya karon Human naman ang plano, human ang task. Ah, sige, ato na yung pag-auson si Senador Mong Revilla kay Luoy Pod, no? Nagsakripisyo po baya siya? Ato na yung pag-auson. Total, nakita naman sa mga tao na sincero to sa atong paningkamot nga mapanagot, mapanubag ang mga involved sa kontrobersya. Ato na yung pag-auson si Senador Mong kay Luoy man kaayo. Diba? Wala yung hitabok karon mga katulad. I hope mga katropa, ang mga Pilipino karon ilang tayo magpakabot-tabungol no, sa mga nitabo sa itong palibot. Regardless, no, isgutan ng politika, ekonomiya, unsa ba na. Wala man tayo nag-ingon sa inyo hang money inyong suportahan. Basta ito, dapat mahimong matngon ta sa mga nitabo sa palibot. Siyempre, pamaagian na mga katropa, hapit namang eleksyon, 2028, stand-out ninyo nga mo mga leader. Huwag nahimo mga katropa, dili panimalos lang, huwag yun. Ilag panghilabot sa kwartas ng panunanan, mura na nagsigayon siguro, no? Nga din na, nyo butuhon sumusunod ng eleksyon, hapit naman 2028. Kaya di lali mag-antos upat katuig mga katropa, kung doon natin mga leader na ang ginahimo diha is sige lang pagpanghilabot sa kwartas ng panunanan, ila ka bilyon mga katropa ang nagasto tungod lang sa Ghost Project. Ila na unta to ka mga eskwelahan ang natukod. Ila na unta to ka mga tulay ang nahimo. Ila na unta to ka mga dalan ang nabutang sa inyong mga lugar para mas mapadali ang pag-transport sa inyong mga produkto. Inyong mga anak dili maglisod og eskwela tungod kay maayong dalan. Asa man ang kwarta karon? Gisugal ra tawon sa mga opisyal sa DPWH. Di ba? Sa to mga district engineer sila, limot ko sa pangalan ato. Dala paglaing pangalan para di ko nang mabisto. Di pang sugal rito. Wala problema ng kwarta nga kinawat, no? Kay dili kay ano ba? Di ka makonsensya igastuhon.
1: Baka kun.
0: Bisag asa ni padulong kwarta, wai pa kialam, no? Kwarta bitaw ni sa hangin. Pero pila ka pa yung Pilipino ang nag-antos ato mga katropa. Kibangan og buwis ang ilang mga sweldo para lang pangbayad anang inyong luho mga katropa. Anyway, atong oras mga katropa, alas 7.52 na. Parang paspas na kayo itong oras, no? Tuod-tuod, matak-off na itong papanag-uban mga katropa. Pero unang tanan mga katropa, unang tamhuman, ano, atong nasayron ang atong Today in History. Sa may mga nitabo sa kasaysayan sa atong nasod, nining Adlawa mga katropa, no? Pizza dos sa bulan sa Agosto. Uy, kabalo ba mo mga katropa, karong Adlawa? Birth DDI ni Father Mariano Gomez, no? Siya ang usa sa mga giingong paring martyr mga katropa, no? Familiar mo ani, no? Mga ano diha, mga Gen Z, mga kabataan, no? Basig kalimot mo kinsa tong tatlong paring martyr, basig usa to, Majo Mariano, basta mo to, no? Majo dia, bitaw. Sila ang Gumbursa, no? Gomez, Burgos og Zamora. Sila ang tatlong paring martir. Kung saan na sila pagpatay? Gigarote mga katropa. Nganong gipatay man na sila? Tungod sa gispasanginlan, nga mo ay nag-udyok, no? Sabay, bisay sa na-udyok. mo'y naggas na nagpa-ignite no, sige nag-udyok na lang no sa mga Pilipino kaniadto nga mo sukol sa mga Espanyol no, pero dili pa na tong panahon nila Rizal ha, lahi ni siya sa Cavite pa ni mga katropa kay katong mga trabahante sa usa ka murag pabrika og armas dito sa Cavite. Dili makaturunganon ba ang ilang ginahimo sa ilahang mga amo that time mo tong nag-rebuild sila sa ilang amo and then pinagi sa tatlong paring martyr nga mo'y nag-udyok no para musukol mo tong nakikfight sila mga katropa sa itong sa Cavite man to siya, kalimot ko basta something ana mga katropa. Alright, no, sila ang Gumbursa o the paring tatlong paring martyr Gumbursa. Nya karong adlaw, usa sa mga miyembro sa Gumbursa na si Father Gomez, no, Mariano Gomez, gipakatao siya karong adlaw mga katropa, 1799 siya gipakatao, no, sa May Santa Cruz, Manila. Tinod niya pangalan si Father Mariano Gomez de Los Angeles, no, gipakatao sa Santa Cruz, Manila karong adlaw mga katropa. Alright. Sa Pigas Bahin, ang atong laing Today in History, karong adlaw, no? Niadtong 1990, ayun, familiar mo na hitabuan, mga katropa. Gisulong sa Iraq ang Kuwait. Mo nito panahon nga, usok itong away-away sa Iraq-Kuwait, no? Asa man ka? Iraq, ako, Kuwait ko, di ba? Nitabuan na kanito, mga katropa, nga ang Iraq o ang Kuwait, nag-away, no? Gi-invade, gisulong sa Iraq ang Kuwait, karong adlaw, 1990s. O si Saddam Hussein, nagdumili siya sa pag-withdraw si mga tropa nahitabo ang Persian Gulf War mga katropa. Muna ang sinugdanan sa Persian Gulf War, no? A war, no? Og ang international force nga gipangunahan sa Amerika, mi apil-apil mga katropa, no? Kay mo ni role sa Amerika, mo apil jud siya sa mga giyera katong sa Persian War, Gulf War, og ilang napildi ang Iraq. Ilang na dako ay napatay no si Saddam Hussein. Mo diri man ang uso tong kanta nga sa sadami nang utang natin tuod kay Saddam. Kay during that time mga katropa nga nagira ang Iraq o Kuwait perting mahalas presyo sa lana, no? Kada aton experience karon nga gira sa Iran o Amerika, maroon nga naghapon na ang kalahilaan ni kay ang Iraq o ang Kuwait ang nag-away and then appeal ang US. Karon ang nag-away ang Iran o ang Israel, no, Amerika din mismo, no? Ano ni appeal ang Israel naging uban ngadto sa Amerika og kato gitabangan nila ang Iran mga katropa. Actually ang Iran og Iraq magkakampi ni sila, no, ang Kuwait, Saudi Arabia, mao pa ning grupuha pod sila, no, mag-away-away man sila tungod lang sa territorial conflict kanang mga products, no, ilang mga natural resources, mag-away-away na sila. Ang kining Amerika mo intervene, musulod po niya sa Middle East mga katropa. O karong adlaw, muna yung unang adlaw nga gisulong sa Iraq ang Kuwait mga katropa. Mao ka na itong Today in History, mga hitabo sa kasaysayan sa atong nasud ug tibuok palibutan, ining adlaw nga mga katropa, Agosto 2, managlahing tuig. Alas 7:57, wala kita igong oras, pagpadayon sa atong programa, ang atong Bullseye Weekend. At ang imusunod, ang Exciting Sunday, kauban si Sexy Sassy, mga katropa. Yung makauban, no? Mga nindot nga musika, yung pagasawaan, siyempre, ang sabay inyong gustong nga paminawan ng mga musika na makapatagbaw sa inyong adlawng Domingo, mga katropa. Siyempre, at ang ipo din yun niyang udto, ang atong Centro Weekend, kauban si katropang Andy Causon o katropang Marvin Ivano, mga katropa. Dinigapon sa 89.1, XFM Davao. Wala kita igong oras sa pagparayon sa atong programa ang Bullseye Weekend ining adlawng Domingo petsa 2 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan sa kiniti po ang pwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, kini inyong katropa Professor Marvin Pineda, dagang salamat sa inyong pagpaminaw kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao. kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
10: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
12: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
13: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jansan.
10: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic.